amathangani nganawe lithi lomsigomba phansi naphezulu sona emsingela nguma kulaphalaphini sigula kuhle ngobuza ngibuza ngomsa ngephatna wangiyihlaba nayo leyo kusentetothi komelandelwa iziba mbesho madiwadapile leza nawe uzokufresha ekuthi daba ngakhona isikhumba sempisi salabazi isitezi ngihlaba ngihlaba nawe kaliti amgolomatizinjangozi abaningi bathinde lenye lodwa mnangithi isikhuthi basetesi

ngoba silapha ngendlela siphethe ngayo aqhubeka ngayo emvashele nalapha hamba khona ahambe kube bukhe shembe.

Shefeza karendu bwone zindu ya mzamo zela kangane makate batame eko lombo tulaka njalo kutalenze ka mshabu chikelo wakwe Imina watu ngumfana ka molo ngfume zanzi kama pumu lungo na ngila kwa njengwe funelogo ya setunji ni ngoma direte ngayi shayi puka manji njiji mfume shuka Gupa

asuka intombi lapho na ke ehloniphayo ithi kazi ngadlani kungiyena lapho na ke 6 minutes to ihora lesithathu 6 minutes to ingoma lapho na ke intambo ka kazwe lonke khuluma nami ngizwa ke ngendlela yakhona ku 0687649969 ngiqophele esibono ukuthi ke lapho na ke ithini yona ke into yangiqophele nje ku WhatsApp bese ungitshela ukuthi ke uvusa no uvuka nobani ngayiphi ingoma ke namhlanje yasibona ukuthi ke bathina abantu enkundleni ke zakho bilu ukuxhumana mngwenya kuyaphileka unjani na ayitholakali imali yezipuki kuthiwa ave zishaya kusho umabhungu lapha na ke umfo wagwaza majongosi uthi hayi cha ayitholakali lapha na ke le mali ave ke zishaya zidlali namuntu kona ziningi imanga ezikhona la ngaphandle yabona nje kunenye insizwa yangapha empangeni yangitshela ukuthi ngelinye ilanga lele ebusuku kwafika umuntu wayitshela ukuthi wena ozokwazi ukukhuluma nalenyoka egade uparafini kuthiwa nguparafini ongapha entabeni yasempangeni ngisazi yalisho igama lakhona yathi hey ngeke ngiye lapho umlungu waya khona lapho ethi uzama ukuyopopola ethiwa wafaka ibhopolo phansi behlola ukuthi lo parafini bangawukhipha kanjani ethiwa wavele wayiyelo kuku wavele wayiyelo wafa same time lo wayehamba naye ethiwa babe babili wabaleka umuntu omnyama wathi galo yephuka bona lapho na ke uza kwabo eseshintshile seyelo wabaleka yathi insizwa soze ngihambe ngiyofuna lapho na ke ngiyokwenza ke

uma beldane bathi thatha utepha hamba uyosebenza igoli kusho lapho na ke izintombi zikamquzula ngalesikhathi wemabedlane mesihloko sayo ke ingoma kungiyena lapho na ke u20 6 minutes 2 ihora lapho na ke lesine bathi yabhala umphatheni lapho na ke umfoka khumalo ke le ngoma yabhalwa lapho na ke bathi ke uyena umfazi omnyama kwaku 1996 ngomhla ka 13 lapho na ke kuyena ke uMay isuku ke usuku lolo nenyanga abayikhipha ngayo noma ezakhipha ngazo lapho na ke izintombi zikamquzula before intombi kamquzula kungene usigwaqane lapho na ke nakathi ke kwangwane uthi hayi ngile ngikhamukale kwela kithi emakhabeleni yini wena exakayo uma kunjalo awusuka ndaba esekhutweni yona lapho na ke esingena kuyona ke njenganamanje indaba eqoqwakho ethi usesimemezele lapho na ke isikwati sakhe lapho na ke uPitso Mosimane uthini ngaso usibonile usibonanga 0687649969 uthini ngesikwati ke simenyezele lapho na ke uyena uPitso umfoka Msimane we bana wesiswa basakazi nguzwile lapho na ke nangabe uthi ibhakaji ujuluwinile ngidlule nje quickly fast ngiyibonile lo thunil lolo loyo walo ibhakajuju ngekhathi lishaya iDurban City ehlezi lapho na ke kunombolo 11 iPirates ihlezi kunombolo 2 ngamaphuzu awu 16 nokusho ukuthi ke isale isisalele ngama esele muva ngawu 4 kwiSundown ehlezi phezulu ngamaphuzu ke awu 20 amaZulu alandela ngawu 13 Kaizer Chiefs 12

right, ladies, so temptation is njalo ege ziyangena ke ingoma zatamati ziyangena is a blessing ngizokubhanga ngoba komunye ngithulanga enye ngathule enye komunye so izabo boyithuke ke lezi ngizoyihlala njengamanje asiqale ngale le tamati hope you enjoy

Alright guys, inike isinje na ke nansi ke ingoma zabafowethu ngapha blessing and Tamati so ngicela nibhaleni isho ukuthi ayiphi number nayo but ke sisazoqhubeka ke nobumnandi sisazozwa ezakudala ezamzukwana ngithe ilanga lo remember so if ngikurememberise kahle ke ngalezi sizozidlala nemixethu sizidlala ay ungitshele uthi nje hawu 10-10 noma 5-5 yabona kushuthushithi zonke izinto zemonja azimi ngohlelo. Alright, siphumileke kulezi zintathu esidlalile. Sizothi ke manje sithi nje khumo kancane siye kuma headlines emva kwakhe bese singena ke kule engithi ke sizokhetha kuyona ningitshele ukuthi ngi-10-10 noma 7-7 noma 6-6. Alright, Zahara athi imali. Ewahamba, wahamba uZahara.

wenjabulo wenjabulo wenjabulo no quality wenjabulo wenjabulo neza maololo wenjabulo wenjabulo wenjabulo no quality wenjabulo wenjabulo neza maololo.

khona okwakhe uyazi sikhwele lapha egolini angaze ngibambe enkunzini lapha egolini mfana sidlala labafana abangafuni ukuyosebenza ungangibiza ngathi ijoyini ngako uthi angibulawe ngo-5000 mali e-abhida leyo hayi ngcono ngikuphi i-abhida ungiyeke phansi futhi uneyngane mina hawu wazi wamdala umelizi